shadi kuno viyaduna kwakima pausilalabama tamaduna namo taibang panba kayanam pumagi sindhapangba matam yuridana kangliya pungilandam siya.

Mapari mamom ikhoina ngalhal lesi malim da tumthil salal lesi mapu gile konung da sanagi thambalgum athoi bi oina ekogi pongna phamnum dam imanu shibi malim da ani chude bishe

Nga si numidang weram pung mga minit ani chatpa matamda tahan jagani youth times ngai kho ta kishi. Pung mga makai tahan jagani shumang lila mut laroi daba machu lila sigi ahan basaro lila sanabiga daba peacemaker artist association gi lila kangbu.

0: ngan tana kadai da mang rino
1: ashong wang mege emele do mi kaya lak na dringai sida unaru bani
0: o khong nang yan bi da na bai du kira
1: aduni ma su ma ya ma mang da microphone da wang ang bada di phana bhap ta ba male phana pajai aduga ai khoi ni sare ibo wari du ga di
0: adu bo ano bo ro hojik ma tam gi mi aya ma ne as ta mo si ma ma tha sa na u kre sa da bo da di sa da da na me mi lu hom ba gi upu ngam ni hai do khi ba do luhong da badi ngasi tarani da ngasi lai paisa di udri ai maru ki paisa su ngarang thang da bani hojik su lai tri masi da di ingtha da na lai re mana ba ma su mu lai ai ngon da ne cha lo lu ga hai ra ka nu ko
1: noren
2: tamo
1: kalau ka kalau pham si lo
2: tamo akhoi je lak pi ra mi hai
1: ai na khoi gi emele unaram laga na khoi da sang amani
2: o emele ga kari lagi tamo
1: emele ga di ka su lai na dre ado nang na club ki secretary oire bana tra hoje
2: oi jari kari tok sugi tak pi ne tam apa mu
1: thung sa ga da ba si da khong nang yan ga da ba ma le
2: hoi
1: na khoi gi club na u she kan bi yo yan bi nu hai da na mari lai na ba da si ama ta tha si adu na tra ga na ne ma ya meeting ama ta ra so dum tok thuk si ka do ge
2: ya ya tam meeting ta ro ga ne yam na phai hai da na ne kang bu ma mu thor adi
1: adu wa ra ga ma yang gi shoi kho ma si ra
2: adu si yan ni tam
1: tari bro sao ba ma tang thak se
2: tam ho ai gi da ma to ye di ai sa thak thup si ya le
1: thak ka da ma ni ma i bu ngo le ga pa yam nu ngai o tari bro
0: no ren
2: i te ma
0: ni hak tang pha ma mu ko sa ma na ya mam dre
2: i te ma ai gi da ma to ye ga di ai sa le ni ai tam ko wa ri dum cha ram ba ne a do i te mu hoi gi le gi hai de dum lai bi tam ho ai yu ja ra ge
1: a du de haying si da pang thu si ko
2: hoi tamu nanau ying jere ge tumaina
1: ibe ma lainam dia
0: kai thau ra ki
1: nang si nu si ne khang manam nam ba lai hai du ni ne nang je
0: ai na hana na sa lo lo ga ra ka nu na hai je khi dro
1: lainam bi na hai ra ga imu je hekta ya ra bra ai mi na hekta loi ra bra ai ba ibe ma nang na khang ga da ba ma na ne nang lai manam nam mi hai du na anga ngoi ngai da imana sapon tha do ko sing da ba da gi ni na nang hai dai ni nang ba
0: adu sapon da gi manam hele lu si ba shampoo lu ri ba powder tha ri si di kadai da gi ni ngai ba ko thoi ba wan wariam thoriam si da ne lu ti gi ta sau na ga dam ni
1: nang gi sa ma na lai ta bra ni nang ba nang sa ma na lai ta lai ta bra ni nang ba
0: ma bu pi thak da bai na ti sa lo la di ta ning da ba wa do sang tha ga dau ri ba
1: adu angang aduna nangon da khalam ga da ba imong si da yang ba de du gi nang karib ta khang dra mi do
0: as karib de khalam o se kahe sang thong si ge
1: aina du sa ning ha ra ga nang na kai no thong ge ta wo ni hai na bi ma lai na mi da sa ning ma do hek ta thong adu ya re
0: su man sa gol le khang ma di le jera mo do ni
1: nang de mai tai wa hi da ma cha phat ta ba chao ba ngai ma wa phat ta ba chi ba ngai ngai di wei di ni ni bi
0: ma si bu ngo ngai je de ngai je de adu bu oi be ya bo wa ro
1: ma wa phat ta ba chi ba ngai de ma cha phat ta ba chao ba ngai de nu pi phat ta ba di ka ri ngai ni adu di ya
0: nupi phat ba se lai ra mo ye aduna haine ram dri ne
1: nupi phat ba lai te lai nam bi chu phai lai nam bi phai
0: phai khu hai do ya de am ta hai bi ra udana
1: nupi phat ba sat khi ba ngai hai bi ai
0: adu di ai bu sat lai ni mai wa ni ne

0: nga sui di thong nao si lo lage kari gum ba kadap la ba di tar wi ni si di adu gi sharuk mai mo thal laga thong nao si kitang hang do ge ho jik si bu pung ka ya muk tar au ja no hais ba ro ma tung wi di ni lai wi ro di kan tru ki hai mai ket ma swai da tham ma ge khara ngan ba khara chaw lighter du na kadai de sat khagi ni lainam bi is lainam bi de phajana tu mi ni ho sida lai re lil kang na sikwa su khang de khongra wani lon chi lage khong up cho but oi na tong ge jacket china phare Maiket lighter mobile loin hapa yawa. Masina karigino. I say, Nahan makaiga manadaba. Mihul lama hun madona. Karigum baka paka de. Deep amarekot. The whole again. Hey. Hey, hey. Beatrice George leude. Tamnaba the taza da vaina. Karigum baka kaliba sina karigino. Hush.
1: Hitam tiba mihoi basa. Nakoi no pala koi buya thad piri bakari gino. Ego mo pala kaya na lai mai si dagi maang ki bada. E mihoi ba. Nakoi su hinga ne hai badi kalu no.
0: Hai, hai, kari no. Konje la ma, tare na. Asiangara, ai gi wakal da. Wakal wara ka kari gino. Ai, isa pumba. Soi lauri ba mihulge khongjen yangkhalakri ba nungdaki mihulge khongjel sina dangdang sokhalai ba sina karigino nahal khai ga
1: de kana ba de piri bu palai bu na khoi de karigino sibidri ba no lau mi hoi ba na khoi gine ning thung ne hai ba di le bhuri ba yak chang se maru phang ne muthal na ro lau
0: wakhal na te asin ba khongjel tare tam nabal lai thajaram da bai se ngasi de kai do ai kai do ra ai lai nam bi hau do shi ta nu pa man de hau do roi no mo da ko ka cha na ni shi ba hna ba ai to am da sat ya kai chung ki bi de ai kai da ki de a shin ma kang ge ba re ai kang ge shi ma de ba shi la ge kang ge shi ma de ba re ge
1: ba lo ri bai se kai ha da wa ra ba Ayo yang telah menakui su, ayo gom nawab ham desoi dengan tangan ini tu.
0: Kapu tu kena, ayo lak bagi soim ini panggung bezala, ayo wo kira bezala, mata ngasih dah sengsel lor ke, aduga, acau bahi kering pambi ke maru masih dah lom mager tu yang ke. Nungdi kanano.
1: Aine.
0: Nungbo.
1: Ai thoi bani.
0: Oh. Motungki.
1: Mane. Ai motung kala ge masanu pare.
0: Ai budi khangbra.
1: Khangji tamo. Tamo su khonang jinu sija babi se. Ai ki pinchi da. Khai de gwa sa basu. Khonang se. Yanta piki babi kuptu.
0: Nangi tawo ngashina. Hawalo, lao. Yamana haigada badi. Nang matungda, mapam masida. Natraganane, mapam mataida amukapkanuko. Laibak thiba namit amada. Akiba miyoi karana sek nungna tajilak labada. Nang siwa yai. Aduga miyamna kongnaang lairem binakappi. Hai bese, miam adum thaja krasan. Nang suka nama ta hai do kan? Aisyu hai do roiko.
1: Pare, ay, ay selagi tamu.
0: Pare, selo. Untuk panida, upal nung siwa urau tarau riba cawu chang sing dagi. nupi sabi thoi bana upal bu nung siwa hen bore makhoi di nung siwa sajin naram bore lei pa kya ngam ba thau sing

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good morning, ma'am.
0: Hi, Taram Nokchari, Minglai from Haibiu.
1: I told my guy to be your name itself.
0: Hi.
1: I handle it, but she's a hobby. I see my mom called to be a dog. My hello, you were there, and that looks familiar, but I'm waiting it up.
0: Hi.
1: Hi,
0: nga si si daw yam yaba nubit ama suwai reko dadi. Mamang dadi amuk ta try tau bidri bro.
1: Tau ni pang daba ada tu tau tau beretan dana.
0: Hai.
1: Tama dia tau ntai. Video si.
0: Hai, nga si ki koi mamal yam laba hai tare tiam tang na hekol tau wada su pang basu oi re. Kali karam bawa fam tau ram seda fung tuk pikani. Kali karam bawa
1: fam. Aina ajani mujhe ngachi se kangla di himal da lai khura ma to tori ye kanwa oto oto ma pada oto da ba du su wai thana bada ho che dengi gi khana ge haji gre mamang da khoi ma thala ka de ka de dengi gi ke no yam ta khala pase hinga la pase
0: hoi
1: ho di ke jene se ke mamala ai ge pakham ku ni ma ke se je ma khun je khun jam di ram me ishin di si andre akhoi gi ge gi ni sal le ba to ke jo aduna ishin me tenha dra bani na tung ma gale bani na ya dengi gi thangla ko kaang ge marung ko khale kaang na mai to bo gi thangla ko gi do aduna ne jo khanda ba
0: hai
1: san ni san ni re bu pha re na ana ba udi to bi re ne do atta ba rom da on de ra ke nom to do ri ba mari le na ba chin na dren ge san ma tam da tenha ga da ba lam bi do da mandaran di ra ishin di tenhan di ra di apoi gi ma pa ti tin di ba da ngong tu da ishin di thal la dum le ya da to ki maya le ta gi na kana ka lo chal le bu di
0: hoi drain sem ba gi thabak se so
1: kana da borum de on da kam ta ishi gi ma tang da tang ha ja ni ne
0: hoi drain sem ba gi thabak so ho
1: jang ka pi re mu ba gi aha ma ko la na u wa tha jan di ba gi ha gi bi do
0: hoi hoi
1: adu gi ta tang da zo sa sa na kha kha a jan di ba de
0: hoi hoi daga hamsin da hoi duga hojiti sa bahin kala bani na kang gi leina hai batare dingi na bagi pau sudum lai bani na isai sana jexel thorang sing jai khuding gi dum hai dana shu lai ra bani na khara khara di dum khangna ra bani na masi jexel thorang se pai khat mina se hai bi bane ba ko
1: isai sa gi daga da budi ke no tau de duga drain ban na ba ma phang chung de na tau ba ma le ba
0: hoi hoi sigi sem sabagi thabak se su lotion biraga mawong tana thambiramaga di nungai gani hai bi bani pukning gi wafam khara phongdok piramba ahan ba color su oi bani hai na tapi bani
1: hoi awu de bawe
0: hoi akoi
1: tong tai sitar ga wakhle otha di ni ahanga to oi ru kwa
0: hoi
1: ta ga ai hajwe na ga di kali do buta ni ni no ha ba do moi na di ta do ni khang da ba
0: hoi
1: ai ku bo su lai gi tre ba ba su lai gi tre bogi ma su lai gi tre mo su doi mo re jo se pam ja ra me ba ai mo i na pam ja ra mo du ta gi ta ho bo gi ai je dum ma ngam ni de gi ta re jo je
0: hoi sanduk jari ba thoram singh lep ta na nu ngai na ta bi hai bi ba ni tha jari thoram sida sarug ya bi ra pa
1: na matlab lo hai ni to bo la ra san di di lagi ki ma da ma nu ngai ma thang ma ju ta to ga ke
0: thaga jari adudi isai ma khudol tam jage mayam puna taminasi tahan jagadauri ba isai asi waikom hemolata gi mayekta kangujam sarjuna sakba manipuri matami shaini mayam puna taminasi

Sangay channel da huzi ka muktabi rasi. Tungan-tungan ba sa isag pa sa isag pising na sagpa Manipuri matamisay matang-matangoy na. Kudolgi ahan boy na lantok chari. Bijayanta Kumar Sharma gi mayikta sarita Kashmir na sagpa isayama.

0: Đi hai đứa na hai na a pin tàu giờ đi.
1: Ai cha gì mình? Ok rắm thông liên ngành và mấy tay. Đã hả rồi dây phát thảo rộng club. Ok rắm chủ tịch Impal Iski, General Secretary ôi nà thảo bù giờ bà One day Naksha Mukta Bharat Abhiyan gi makhada nisha thingba gi awareness program ama Pasikon Gram Panchayat gi manungda laiba Bihilyap amadi Maya Paibi club singa khusam naraga pangthok pasi asuki matik nungai matung tab dasu mayam puna mai pakna khongjang asi changsim nasi haiba wapam si club gi representative ama oina thamjage hai ba campaign asida mioi kuding yahon ningi yobiu nishagi polam sing asina chari ba mioi dukhak manghan ba natana mahaki yung manung kayoi lekai amadi tungi yumbel singshu manghali bani maram asina ekhoi nishada no hai ba gi thongna laisi amadi ekhoi kuding chang phana yamna nungai ba punsi ama oimina si
2: Aigi ming arke thadwe shana kawi aigi laifam na khong manjon sap ta gini nasi BLF ki member sing na SNB du na nasa mukta bharat abhiyan gi program asi da saru gyahan bi ba asi asi da mayai ka ba nisa da gi nga thuk na ba gi kana kana ra ba pauta kaya bibi ba asi da yam na nungai jai matung tarak pa da su asi gumba program sing da saru gya jagani
3: ai iming namara kam saita vedi kawi ai karau selo ki makha da laiba ibudo khainga ba bhelep ki sisc ke dar analyze bani akhoi na ngasi na samuk bharat abhiyan poster campaign pangthuk ibasi nisa adam laisura ba angang singse nisa sabana mangja ba se akhoi da kaya mangje ge habudu poster oina akhoi ye ga taksa bani aduga poster campaign si nana tana akhoi slogan musullawe tungda akhoi nisa sada ba tungi afabu nisa sada ba khunaim oira se tungi afabu yumburan oira se haidana akhoi slogan musullawre nisa sada ba pusi oinamidamakta akhoi rile masu sasari asugma program ase msr an simbiraktuna bhele tarana saru ya khare asugma program ase da ssc member chama masu saru ya re angang kuntha nen ssc member taraga manga youth club kun saru ya
4: ai ha kiming paresh wahemam kaujai ai ha kyangwai mama lekai degini ai ha hoji nailit akam part in father bishe fortsem tamjari ngasi jun gi tangkun asta pangthokli ba nasha mukta bharat saptah thimna nasha mukta bharat abhiyan viksit bharat ki pehchan har ba awareness campaign as naha oi ba khoida yam na informative oi ba kanaba makhal gi awareness campaign aman awareness campaign asina nishadagi naha oi ba akhoina karamna ishabu ngakthokchani amasu makhoidagi akhoina karamna nathaina chatkani haibadu marik chumna nahai ba khoida takpir awareness campaign asina nisha sinaba amasu nishada laichuraba miyoi amana imung manung amasu khunai da piriba amang ata amasu asigum labani shada laichura mi singbu karamna loina gani karamna wari shana gani haibadu marik chumna takli asuki mati kanaraba informative oi ba awareness campaign asi toina pangthok chahani ngi thagachari
5: ai gaming prashun wahangbam ai nelit infal akam pa da bca 4 semester tokjeri ngasi gi awareness program asina imung manung amsung samaj da nishana pi ri baje theng gi maram da khangalli ai isha nisha sinari tongju su sinya ga hena khanja de ngasi samaj sa nisha sin nare bir ba pun magna nisha thadok tuna samaj sa bu lu nan ba samaj ama ohen na ba honasi ngasi gi awareness program asi yamna kane ngasi gi awareness program sin bir ba pun magpo en thaga pa phongtok jeri
6: aukiba july ki tarikh kun ga mathoi malam sin thungna pangthokpa international day against the drug abuse and illicit trafficking haiba dag lalwan ma sung yonwa ma de sab sing si maru phangna muthana bagidamak un charter gi matung ni nation ki ba koi thoram si rapti mamang lakai gi nauna koi gi samjaba blf ano bi yening nation bi duna pangthok ki ba thoram si su ai samak sarug ja sakhi ai kyangga muslim rapti gram basat ki one number six ki member konsan pre kumar haiba thoram si ai sa sarug ja khib galuna na sugumba ogi hoji guji ki tangdule ta da ba manipur gi situation na sida ano bi yening na sinbi duna pangthok ki ba khogi lekai lamdam singa sida nishana bara moiduna mang tak da ba munung kai ga da ba awa ba ta ga da ba mayam singa sida gi nga thokna bidam ba yam da nisha sa ba musung yor mu se phatte ma sung masina prithibi se no mota no mudi mulak kani haiba gi pandam magal na sin ki ba thoram sida ai sa su thag ya jaki yarai oi jari ba khogi punna kusam na raga matam tam gi lakpa miyam da hena kana.

0: 남 니가 해보세요.
1: 하이
0: 얌나 스타고이나 우우도. 아도나 사오 보시더기 가나다바. 얌망바 아도매암세 얌나 뿡닝 록싱 오이 하이다레. 아코이나 앙앙싱다수 상고음타 우가인 하이르가 상고음세 이탁닝데 마마 탁닝데 바바 탁닝데 가이나 또 울레이바 레이더나. 아도 제일 만웅시다. 바이사파네 암파이르가 수 제일 만웅다디 암드 레이트레든. 아도 레이터시나 메디컬기 메디컬 케스타 상고음 가시 닥터 두네 이과. 아도 나사기 상고음 아이나 마판다 탁닝다 만웅시다디 라인 레퍼다나 고. 아이고온다 카이노 제디 티비 나바 HIV 나바 더기 말뉴트리션 나바 아나바시다 피다나 나사이 파파 노온다 이상곰 까마인 피두이노 카이나가 하이르가 아이나 리퓨즈 타우 데아다미나 액츄얼리 리미티드 케노니네 코 아도 타우나 발랑나바시다 오 아이나 마판다 얌 라이나 테컨 포 그란티드 하이타레네 코 아둠 팡바포 니가 타우마 메암시기 밸류스 얌 칸게 이 아도가 아코이나 듀티 도부 상가가 수아육다기 장라가 톨럭바도 로이드복 톨럭트레코 아도 톨라칸시 에이시 마판다 레이버기 농아이브도 마판다 레이브도 에이 게임 쳤다 바야이바 아두 쳇 바야이 아이고온다 팅바 게임 틀리티 프리덤세 시기 시기 마만세 아이 마군 잡사나 강제 아두나 거기 얌나 보닝 레이타나 레이바야바기 컨디션 얌디레 아두 마눙도다 레이바다 거기 코이나 눙티기 숨로이나락바 레이드나 아두가 단자 단자주 오비아이 아두가 코이수 오쿠페셔널 해자드 오이나 아이세 TB기 닥터가 수오이 마탐도다 아두 TB 페셔런시 얌라이 해도 다이그노스 타오기바 강구디 카라 Duma koi kela weba. Diagnosed out the basit nakanda pamler mogumba. At the mansion to the gay isamaksu tibiga narakib. Aduna tataru taretka. Hidak chana boga the continued or 12 months kachava. Hidak extra pulmonary atopa tibi type ka yakshalak palaidana. At the mind of a ma'am that he physically, mentally sukara. Jadi mengasi dari efek tau di hari. Aduh, aduh, gigi experience yamna rich web experience matang ba isor na piba da. Mai ikpa hai tarin. Aduh gomba keno ni nak kanjai.
2: Hoi tamo. Emergency gigi lagu hai sih tau tamo. Keno ama natural kelamiti bi oiro na cagana tau tu ama kita yamna hena hai di positive side nanti betul negative side tu nih hilang pergi sih kamu susah tuh tiang ni lapor sih tamu sih di tamu ada suka ke solat ini efek tau ya itu masih di tamu nih kemana di control tau bi kemana hai di shock tu napa wakalon sih dek karena bawa wakalon dia loinan nanti kena sih lobby bagi tahu dong sih lobby bagi itu so
0: ayah sih ke sebab sih aina horok pada doktor web matam dari wakan wakan yang kanggali itu anda so itu mina itu pano train journey ke cepat sih itu aina tahu nih nanti tahu budi nanti jaga so nakan dalem mi ke sih wari isa sahaja Wari train gi wari isi train wari ni train ni kumda pada kau ni ko. Kaya hai hello ka hai raga. Dari dia isan awak kan sih cuma putuk tanah kan ba hek tau je iba. Dalam matam tu dah doktor moy bersih kaino kaina munda kan ba. Ada doktor masih lainah si jajat. Lena lay aduga koi specialization so tongan tongan biam lay re tuma ko adu itu na eh doctor moi mesti di aina loi laeng mesti ngam nati ko adu ita ga su patient sigi welfare se na ba sigi aphawa ma kamain phat da ge karam ba na best treatment oi da ge kyam thuna phan da ge paisa yam chang da na kamain yeng ya da ge kai hai ba lay da na ko ma gi welfare overall welfare se sida genuine interest lay ba si oi tai kai na ga isai tan da khanjai ba ad main tor ka koi se clinical subject tamninga ga su ai nang sai haja gi ba post graduation dona community health administration and public health from do in changi ba itar ad koi anga ngoi nge da di like to tam aga doctor gi image se clinic clinician si oi ba ko ad ai suddenly sifta was ida like tam ba hor pa matam ji da ai na si di ai na tamning ba dun na kai na khan ba hor ki ko adu idu na ngasai gi emergency gi duty si ngasai gi na hai jagi ba jail gi experience to adai di jail gi posting do da wa na manung do punchal la lai room ni ko ma pan thol laga anything to have se loi to bodai sa da ko to loi ker si ai go ai na lan ma da just na ko to suna ti mi na go threaten tro to suna ti kai khal laga dum ek ta pungning ak chang si yaw na loi dum to lai ko mai da do na mathak makha chen da na do la ba ma lif ka ba nang da ma tam yawi ko do chen da na dum loin tawi ado si kano si taw na ba lagna ba si da koi gi medical preparedness sai dia koi gi kai gi kumba catastrophe ma thok tring da thola di kai taw ni kai sa ha na khan do o ba lei da na adum ba khan do o ba po sei mam si tam bi ba to pa state ki team da tam bi ba central team chala tha ba do mai taw ba department ni ko ado na adu gi department si taw da yam learn di tawi adu ka ngasai gi sarbji nai bi ri ba adum alert mode tadum leibdo phagi oina koi ki phone nama lei phone si hotline oina makha da gi dg na kingak pada dial dau da bidai dum koi ka da king bai dare na ko adugum ba phone ga leira mi matam do da adai gi senior se ma se mai phamam do da dum pham leibdo phone do la di da mobile ga laga su dum pham leibdo ko da insert mobile la oji ti mobile dum tok zara ni ai su ngam da gum ba adai bani se dum ai na tau ba da gi ai su mawon da gi du gi preparedness se chum lo rok pado aduga khara amna serious oina sum khan gan ba mida oi bini na akoi gi cortisol level kai nau ji hai na in stress ki ko adum ba se ai gonda su khara khara tam tam na dum effect tor pa jani ko mundu mai aduga khang di khang da ba adu akoi gi elastic kum ba masum ching ba se phaniam ching bo jum yai na ko kam ka limit ama di lei du ne ba adu matam khara da di adu gi limit se jail gi posting manung da su da gi mapan thola ga su akoi gi oji emergency tor ko matam si da kitang ai gi limit se stress ta wa hela male kai na ai khara khalak pa yawi aduga adu matam do da ngasai gi ai loinang ngam khi de aitare prepare tor ga loina prevent ta utung ngam khi de ba khara breakdown tor pa matam adu da adum yauki da yauki ba do da ngasai gi chahi mai na subdivision hospital da house of tau zaba da da 6 months am di psychiatry da tawe psychiatry so idra ga su psychiatry sai na am interested oi jaba oi ba adu na isana ai matam do da khangjei ba ai se si gi keno se ai gonda khara depressive features khara lak tor ekai na leidana mai tor da matam jana hidak na mateng ki tang loba counseling to ba lari apha ba pa ba isa se kamai na mu bilap to ba kai na khal laga ad mai na isai thandana ya akan ba sara ka tau di hai tar system to da dum surrender to ka recover to na bon na ba
2: da mona ji paling si da yam nu ngai jare a khoi gi thorum si su pungning wa khal leita na leina bo wai bani na da mona mu isa ma qualified doctor ma hai di si gi matang si da kitang thena pa dai si mai na depression gi ke normal simal lei re hai gi tekal to bu su physician na mona hai tar isa ma oi ra bani na da mona du thenga bi khre du bo a khoi gi khunai si da icham sam na lei jare mi hai tar tamo sigum sidesu adum moi masana di khangjeda ba phaudi phara lak di la adoni yam henjela kandu da khanga poi wani khaji khaji to budu di andi tamo ocd si tamo to mi loinam yam lein na ronga to ni ho ja di thabo ki ke gi stress si leita ba mi si leita tamo da masik kamai na tamo ki wakhalon da mayam sina samai to ga di hena phagani kitang oi su ngak thok pa henjelan da ba yagani habs ya tamo ki wakhalon tentang na thambira
0: ahan beta na sai ki toi ki haksang se healthy wena lei si sa kon health promotion ka hai se ko na tring ida isa se healthy wen lewa physically active oi ba community ke engage to ba isai no mai no ai bata ba du to ba me ama ma lei ko du me am si to ga koi gi wakhan se no ai na lei ba se isai sa da syam pui na ko karam na jail da gi yeng tha yeng ak pa da karam na lai kho mui karam na atya wi ka hai na ba lei ri ni ko yeng khat pa yeng da ba du da ko adu mai na mi ko ding ma wa no ai marak si da adu mai na to ba si ngam na ba khara nature da lei ri ba me am se ko si me am se understand tor ga nature si ka sing tor ga lei lei ba ngam na ba na ba se paisa chang ba loi na ba paisa chang ba na te ko yam free oi me da tum sang ba na ba tya yeng sa paisa lo na te ko ada ngak tang koi ba sat pa ngak tang in nong sit yeng ba phu ba da ai e wer oi na nong sit yeng ba phu re mai si da ga nong sit si kai de lai no kai na koi wa khan khan ba da ar ap ma pham de gi hum ma ga tam tam lai ni kai lei da na ko do ga ai mai si da phuri ni ka hai ba da sahi ka ama phu ra ni ka hai ba da mai na yam na health promotion gi aspect gi hing na ba ho na ba ahar ma da ko adegi second da koi gi tauna tauna mi loina bak si gi ma gi genetic makeup si gi matungi na koi gi laina khara family da ran taw khar lei ko da mai na mental health su khara family da ran taw adu ma shyam lei ko adu khara amna khara predisposing hoi ba khara amna kitang ma amna kenom harak pa da yam sensitive hoi ba amna koi gi tungan tungan ba lei da na adu gi matungi na isana khangjara ga sign symptom sai tare ko si ma am si kitang aware hoi ba aware hoi na ba pa ba ta ba seng ba koi authentic sources da gi hai tare hoji kandi whatsapp da de social media da kai diam lei ra mina khara koi na source sikitang phajana choose ta utare authentic hoi ba ko the qualified hoi ba doctor gum ba psychiatrist gum ba da gi ta tare ko ad mai ta wo da gi tor ma tu ni sa se aware hoi ga koi gi family hoi na pun na ta mi na ba certain laina da di isa na na re si khangja da ba lei ba ko isa na na re na khangja da ba si laina du gi lai ong hoi ba ai ai na di ai kaim tau di si laina du gi lai ong ne ba doi di ma na di yeng ba di la ro i tana ko ha doi tana ai family si na pun na lai mi na ta di e man tau re ba mong si kitang khe nei na han da gi doi tana doctor da pu ge kot ke kan ha da ga tum doctor da pu ba si bp wang bai su pui khong tek bai su pui ko doctor da pu ba si ka shum ta kai ba na ti stigmatize kaim ta yau ba na ti phara lo re ai ko an mai lo san bi da na da mai ne yeng thuk ba hona ba matam chana aduga doctor sina pirak pa hi doctor ak pa si phajana chabi ba lei da na adu sa ba du na pharak nikang de paraktaba nikang de tana dana regular follow up to be balaidana ei pare kane hek tok tok taba adwaina phajana hona mina ba kwa aduge emergency atopa catastrophe thopa de ki prevent the work pa meam se si meam si tamna tamna koi ki manipur ki psychiatrist meam na hona dana all over india meam na hona dana mental health program kana se tori dana ko na si meam de ki phone ga tawraga koi ki helpline da ga toll free number da ga tau ba ba leidana si edum access to bi se koi ki community se empower to bi aitar no si tawra this main tau ba kana aduga tamna tamna koi ki community da schools da leidana se ki access aitar ne ko si meam se pira matung da di top atopa thaba loku da su doctor chali da na maina tawra ga di tung koi na phaga da bani
2: tamana hoji pan ba du yobi ge ba aina su hangjanin da lai ra mini da mo hoji ki matam da di social media si loina mo phati have dia di da mo adu bu isana haina singna ai kana na mo da season na di phaba adu bu hoji ki mo si da na tam na ha sing si adi na ha tang na ta bi da ayam bana han so dum yaw ra bani da mo addiction na ma haidi no mo gi screen time se yam hengal ko se da mo adu na physical activity da na wala ko da mo si gi su ka de hen dok ta bi si gi matam si da yam na safu mo la ibu ko da mo si matam da mo na si kamai ta ro ga di ke na phaga da gi have this ki tang haibi ra mo da
0: thoi a koi gi addiction science ta ko koi na cha ngang pi ngai da kai gum po da ma substance ma ma on the introduce ta wa da do se khra hai oi na ta wa da gi khra yang oi na bi chan ba ko adu ga substance ki oi na blood brain barrier na koi gi e da gi brain da chang ba gi da membrane nam le ko koi partition gum mam le adu se thu na lan jan ba ai ta re ko adu mai na ohum si control ta ra di mi se adu gi substance da addiction oi na throughout life le ba si adu da depend ta wi ohum se da depend ta wi kai na hai na ba le ba adu maina similar explanation oina ko social media ke ke mam jaina u da yam le nai so physically le ga da changa ga di mayama mo uita na da gi social media viral chali mam sikhara controversial he ba adum bana he ga oi ga li da na ko adum mam sin nga sai gi brain manung da ngaju ki wiring se change to ki ba gi chances mam le bu do adu itu na hojik si akha ngai sing na mobile addiction screen time ya make lak pa sa screen time ji chan chan to sya da mina pham ma le da sarab ji na bi ba physical activity physical activity tawraga pharam do ba laina me amam chudum narak pa yare michu chol pa yare ko adagi wakhan sida nga saigi compulsion na ma addiction se aina ke nom tor kan da nungai ba phangina ada nungai ba si source sama dei phangina adu source se thok lok thok matam bi da brain se da ko na nga sai de gi nungai ram ba do mang re amuk amuk nungai na ba silona injan bai ta re adu du nai mobile se mpo tho ga yeng ba koi churup thak pa dauna ko churup thak pa da nicotine level se tarak kan da mukam thak na ba brain sina injan ba se adu ke loop se adu mai sum to ba kano to adai di te associated me amam chu lai ba ai ne yeng u ba da khoi rang khoi shang na ba adu su yaw re whatsapp to re su ai na message sam tha gro mi na ma tha ro ko mi ma du na mana khalla thazarak pa ne ai na pa ba na ai wakhan na pa du ni ko adu sam sam ba message su su ai na la na pa ba su yaw re ai ne sam sam tha ba du su la na pa gi ba su yaw re adu su pa ba da padabasu aina changwan thagi bo pade khanba amadu thabak thauri gari gari thauri du chali ga khandaba adagi paghra ga su pabase machine na pabasu jawi ka computer da on whatsapp se on tora thanam balai dana do thabak aina di taw do computer da thomina somna di blue tick tawre paghre paghra suma halakte usite reply taw di kai nai ai se thoi di kai na isa sida adu da thokada ba effect mam du ko adu mam se anxiety mam ma adu mam yam yawe haitare adu social media nga sai haibir ba sing do na whatsapp tholok pa de ye koi problem me ama ma thok pa ba sol to wa sui ai aina khang da ba pot me ama ma thi ba sui ai ko aina waram ba me ama ma line na phang ba sui yawi le dana adu ma me am da social responsibility yaw na isa gi su responsibility khara yaw na tambi ba se kitang darka o ye da koi na solution jeu ji makti loina bak ta leite adu isa na khara khan ja raga ai gon da nga sai gi hau ba da aina hai ja gi isa na khanda ba sin yam da ka web se
2: adu ga hau ji ki social media gi lai ngi sida tamo khang ba ki keno sima tolerance level sima yam nem dhar ko dong na ha sing chida reels ki sai minute amu gi second kun tra gi sing nga pam dog na sa swipe to gi khang ba gi keno sima hau ji ki na ha sing chida han da yam han da ba dong to ki tang sauning su sauning bu do pa da da ba mai impulse
0: Tolerance level, attention span, yam nemda ba, aduga associated, adugi withdrawal haitare ne ko, aina ke normal pleasure phangam, adugi withdrawal se, atopa mong thirak pa se, brain gi manung dal, aina tau bunga tani koi gi neurotransmitters, kind of chemicals me yam amulai ko, adu mayam jana control tau bo yam lai riba, adu maina aina sida phang dramina, atopa.

Asay na pukning wakal bunungay hali. Anaw batak amada pukhali. Pukning wakal bunungay hanggadaw ba isay singsu lepta na tasi. Pungpam sida puzarakli ba matamisay gi kudol gi ahan bada taminasi. Nanggi ay gi nungsi warina. Fama sida gi Bikram Aditya amadi Nandesori anigi apun ba konjil da Sandrima kay siyam na sayring ba Lai mayum siyam na sayrang baysay.

adom na tongan tongan ba sa isak pasing tiki kit matang matang ay natabiri kudol gi aroy bo ina mugtamin na si latamang geskaramadi mukes anitagi gitama.